0: lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vangta minute pho pen minute cap an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang jun nang ji. Lang ka pisu I aketili mate aphule along amat si pang sam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulotang te labang soa lang che ho thu det tahai. Dong kol apen lang tuk akung araya long lang pache tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulotang te labang soa dima long bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi bik tha ki jun alang ki bi alang bong mate aphule kaiketa divyer nang ji. Lang ka chu ena huta iri pen chi phuwok nang ne. Abe ki ding ke thon tang ahar lung ason pen si lang chosok nang ji.
1: Lagi akaswani gohati mahabahu. Donmarlia duntu lunang dem dam iklunang pini lunang deng along. Afrangsi bari rong parpi pen ki luna lunar jiglong po. Aluna lam theke kloklar ajo monjirso. Arjik sina alang lipen ki lun labang solun.